oji anaka ibe di mma di mma lari gaga there is one ora na agu egu egede flavor na finu kana di ba anyi si na onye ọbụla na-alụ onye kalili anya na-eme gịnị ọ na-ekili ya ekili ibe etulule gị abụrụ ụsa dịka na-eme unu aba m bụ Peter Edochie a na-akpọ m Ebedike.